a mujidi etia no enye saha enye saha mamu ha mesi saha na chesem ne se emri bi na yesuri chemo eni from for me no bi ba ne cheno amu bisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didio se wo betu mi aye ena yesu tini ne sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade atisu mpo

Emrebidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emrebidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jeno etin ani mani frani no osa ba se san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no mu ka se ah anya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa anche sa sresra dia no na bi se ay ono e bi su ka se enu ono na wo jina dia urade hu adanse mo mu hu se ay ono na urade aya ne sa ti se urade agi se ni frani na hu se wo so adie bia aya nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo beji wa frimu

me so wa yire ne betna se wo kunu wo hu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu richa mo any friend for me no be body channel omo ti omo se hu ya mo bo David ba na yesu bi sa won se mo ti ni se metu mi aye we yi omo bo an se han yo wure ya jiji o se hu betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de kan won ani chira won se sani amuje